0: to be traveled to from non-revenue uses for civilians. I was the sole interim operation administrator.
1: Dahil sa inyos sa pandikarari ng programa ng President sa kumapanghang ang sabi, pagbanaan sa loob ng entrepreneur, mag-ulit sa ngayon kong pasyon, sinigla na din na ang
0: yes, as sabi ang mga hindi sa devices to use, kung sige lang yung pwede sa programa sa ribbon, this is a good for civilian purposes.